0: Assalamualaikum, berkemuda raga, berkemuda wala lukaci kung kamu gadyo na jaya fan dari bida di kubok wili kinek tv kue lagos Nigeria. A berkemuda wala rata syashida go ta agut sa shikar ta duk bida asyuin da shida. Ana ko kullum mai gabatar da shiri kan irin gidan tanga ya Abu Bakar Ilham da kuma na barka da wannan lokaci masu sauraro. Barkanmu da wulillahi. A masar shirin da muka tana muku a wannan mako za mu kawo muku cikin shirin na maimaita ci gaba hir da muke da Sheikh Muhammad Hadi Jomajo a kamar da ganin wato tarbiya da kuma matakan da ya kamata a bi domin bawa tarbiya musamman ga yara manyan gobe. Wannan shine shirin na farko da zai fara lakan fara zuwa cikin kashi na biyu kuma kashi na ƙarshe. Wada shi zai kai misalin karfe 5 da rabi lokacin da zamu kawo labarinmu na mako kamar yadda muka saba. Abin na farin jini wato na wasu kwakwalwa inda zamu karanto tambayoyi daga bisani ko mun saro su kira su ansa waɗannan tambayoyi na wasu kwakwalwa da aka turo mana. Da fatan za ku kasance da mu lokacin da zamu kakkare wannan shirin namu na wannan mako. A kudu shi za ku sauraro a Najafin 107.7 ko a GoTV Channel 201 ko kuma ku sauke manhajar mu a Play Store ko a Google mai suna wato Najafin Mega Electric za ku saba duk inda kuke a fadin duniya. Daga ba tarbata lokaci ba zuwa ka zamu je a cikin shirin namu na gaba kamar da faɗa cikin shirin namu mai meta tare da Muhammad Hadi Jomajo a kamar da tarbiya da kuma hanyoyin da za a ba tarbiya ga yara. A idan ba ku manta muku da gabata mun dauko tambaya akan mun da muka tambaye shi su ma waɗanda ba iyaye ba al'umma waɗanda suke tare da iyaye za su iya su ma ya wajaba a gare su bada tarbiya ga yara ko kuma iyaye ko su kamar yadda faɗa su kaɗai ya wajaba su bawa tarbiya ga yara. Da ga yadda tambayar ta kasance tare da Sheikh Muhammad Hadi Jomajo a kasance da Sheikh Malami. Allah gabata malam kamar take bayani cewa iyaye wato uba da uwa wanda su kamar su wajaba wato ba da tarbiya ga yaransu shin ga al'umma sauran al'umma shin ya wajaba su ma su tilasta wajen ba da tarbiya wanda su ba iyaye bane su ma ya wajaba a gare su tilasta wajen ba da tarbiya?
1: Ya yi wajaba akan jama'ar musulmi gaba daya su tsaya akan umarni da kyakkyawan aiki da hani akan mummunan aiki. Wannan kuma shine tarbiyantar da al'umma. Don Allah subhanahu wata'ala yana cewa cikin Al-Qur'ani mai girma wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa la yunfihun. Asamu daga cikin ku ko al'umma asamu wasu daga cikin ku su tsaya akan kira akan hanyar Allah da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki wanda wa'annan wanda suke wa'annan aiki su ne wanda suke samun rabo duniya da lahira Allah ya saka mu a cikinsu. To idan muka duba a nan kusan kowace al'umma dole ne a samu wanda za su tsaya akan wannan aikin wajibi ne akan su akan al'umma a samu annan mutane. Saboda haka malamai wanda suke koyarwa a makarantu kaga ba iyaye ba ne amma tarbiya wajibi ne akan su tunda an kawo musu amana. Uba ya ɗauko yaro ya kawo ma amana a matsayinka na mai koyarwa to dole ne bai kamata ba ka koyar da shi wani mugun abu dole ne ka ɗora shi akan hanya madaidaiciya wacce Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka yarda da ita ta kai mai tarbiya ne. Haka nan makarantar nan in ta kasance yara ne ƙanana a manya ne maza ne mata ne to kai ma al-murabbi ne ka kai ma za ka yi tarbiya. Haka nan malamai wanda suke wa'azi a masallatai kaman halaka ta haka wanda suke sa littafi suna koyarwa ko kuma su yi wa'azi haka na muhadara lacca haka to wannan ma kaga masu yin tarbiya ne kaga su ma dole ne a samu irin su a cikin al'umma. Al'umma ba bai zai yi ba al'umma ta zauna ta kasance ba ta da irin wannan mutane kaga ya zama wajibi kenan kusan za a ce ka fardu fa'iya ni wasu a wannan mungabar kaga ya sare a kan wasu amma wajibi ne. Muddin aka ce ba irin wa'annan wanda za su faɗakar da mutane addinin to al'umma.

0: gabaɗayanta ta shiga wato laifi a wajen Ubangiji Subhanahu Wataala. Idan muka koma ta wani ɓangare kuma, za mu ga akwai mutane wanda kuke tare kaman anguwanni da sauransu ko kuma abokanai haka, to ka kowa yana da irin dide gurgudun abin da ya kamata ya bada tarbiya, ya bada gurgudun baiwarsa abin da ya kamata tarbiya. Misali, yanzu kana tare da abokinka, za ka ɗora shi akan kyakkyawar hanya. In ka ga wani mugun abu, ka hana shi. In ya yi wani kyakkyawan abu, ka ƙarfafa masa, kuma ka masa wa'azi, yi kaza, ka bar kaza, ka kai ma ka yi tarbiya. Kuma bayan wannan, a anguwa idan aka zauna akwai yara wanda za su zama ba sa ji ko kangarin haka, uba zai iya ɗaukan wani wanda ba uba ba, zai iya ɗaukan mataki akan wannan yaron wanda ya yi wani mugun abu wanda wani ya gani. Idan ya san cewa in ya doki wannan yaron ba za a samu matsala a wajen iyayensa ba, kaga in ya doke shi ba matsala, don ya hana shi wannan mugun abu. In kuma ya ga dukan ba zai yi ba, kaga zai iya masa magana, ya masa nasiha, ko kuma ya sa masa faɗa ko nasiha. Kaga wannan ma muna da dalilinsa, tunda manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi dhalika adhabul iman. Idan ka ga wani mugun abu a kowa ma a rayuwa, ba ma ƙaramin yaro ba, in dai ka iya fitarwa da hannunka, hannu kuma ya danganci dukan na yaro, ya danganci kai kake bashi, ka kame. In baka bar abu kaza, ba zama abu kaza ba, kaga wannan ma hannu ne. To, saboda haka kaga wannan za ka yi, duk da cewa yau mun san an wayi gari cikin wani zamani, za ka tarar wani in an taɓa ɗansa zai tsaya yana faɗa da sauransu. Ba ma wai mai tarbiya ba, malami ma a makaranta in ya doki ɗan wani zai zo ma ya doke shi kuma ya zage shi. Kaga wannan duk bai kamata ba, tunda mai ma tarbiya dole ne shi ma ka girmama shi, ka ba shi haƙƙinsa, ya koyar da ɗanka ko kuma sa ɗanka akan hanya, kaga taimakon ka yi. Bai kamata ba a ce kai masa abin, wannan in ma baka gode masa, ka kai masa wata hadiya ba ma, ai bai kamata ka buƙata masa ba. To, amma Allah ya kamu zamani yanzu abubuwan gaya da suke. To, saboda haka wani uwa da uba za su iya tarbiya, kamar yadda muka faɗa, malamai wanda za su koyar, malamai wanda za su yi wa'azi, abokanai da mutanen anguwa wanda suka za su ga wani mugun abu a ɗan adam, ya kamata su a ce sun yi ɗayan ukun nan. Don rashin yin ɗayan ukun nan, hadisi ya tabbatar cewa in dai baka ƙiya zuciyarka ba, baka ɗauki mataki a hannu ba, ko a baki ko a zuciya, to ba wani imani tare da kai. Shi yasa wani hadisi yake nunawa, az-zambu shu'ubun li ghayri fa'ili, zunubi wato shu'umi ne ga wanda ma bai aikata shi ba. In aghtabahu asima, idan kai gulmarsa, wane mashayi ne, wane mazinaci ne, wane abu kaza kaza ne, to kai laifi. Kuma Allah ba zai yafe ma sai wanda mutum ya yafe ma shi. Kuma ba mamaki ya je can ya tuba, ko kuma ya kai wa mutum abin da haƙƙinsa zai sata dinnan, Allah ya yafe shi, kare barka da wannan cutar. Wa in ayyarahu, idan kuma ka aibata shi, kai mai abu kaza, me za ka yi da kai, to kai ma Allah zai jarrabe ka sai ka yi irin wannan abu. Wa in radiyahu sharakahu, in kuma ka yadda, to kai da shi duk zunubin ku ya zaɓe. Kaga wannan shi ne karatun da cewa kai ɗin nan ka gan shi yana mugun abu, ka iya ka hana shi da hannunka ba kai ba, ka iya ka hana shi da bakinka ba kai ba, ko? Bayan wa'annan in baka iya su guda biyun nan a ce ka kai su, amma kai ne kake zuwa kana ka yadda da shi abinda yake yi, ka san ba shi da kyau, kuma kuna tare, kuna komai da komai shi, to kaga wannan matsala ce mai girma. To, a taƙaice dai mun san cewa bayan uwa da uba, to wannan gabaɗinsu za su iya yin tarbiya na yara ƙanana da manya wanda suke tare da su, wanda suke ganin suna yin miyagun nan. To, wanzu ita dama tarbiya dai, kamar yadda muka faɗa a baya, ɗora mutum ne kawai a kyakkyawar hanya, ɗora mutum ne a kan kiga shi ne tarbiya. To, kaga nan ai kai, in an ce amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari, kaga ɗora mutum ne a kan kyakkyawar hanya, ko da kautar da shi da mummunan hanya, to ka kai kenan. To, wannan dai shi ne a taƙaice abinda ke nufi.
1: To, da ƙarshe shin ka bayyana cewa, to kamar tarbiya ita wato ɗora mutum ne wato a shirye hanya, shin a matsayin ku na malamai shin wani dabaru za ku ba wato iyaye ko kuma al'umma wajen wato ba wa ƴaƴansu tarbiyya ta gari?
0: Alhamdulillah, hanyoyin dabarun da za a bi suna da yawa, amma za mu ɗauki kaɗan daga cikinsu. Da farko dai akwai at-tarbiyatu bil ƙudwa, tarbiyyar da ake samunta ɓangaren koyi. Ita wannan tarbiyya ita ce kamar yadda muke cewa shi yaro a cikin gida nan ne farkon makarantarsa, lokacin da aka haife shi ya fara wayo, daga nan har ya girma nan cikin gida nan ne makarantarsa. Saboda haka koyi zai yi da iyayensa, halayensu, mu'amalolinsu, al'adunsu, duk gaba ɗaya ne yake kufa. Idan Allah ya sa halayen da suke yi da abubuwan da suke gabatarwa ɗin abu ne mai kyau, to shi ne mai kyau a wajensa. In ma ba shi da kyau, shi ne mai kyau a wajensa, saboda shi ya gani kuma shi zai koyo da shi. To saboda haka a nan shi wajibi ne uwa da uba wanda suke so su koya wa ɗansu gaskiya, to su tsaya a kan gaskiyar. Wanda suke so su koya wa ƴaƴansu magana mai kyau, to haƙiƙa su kame ga zage-zage da maganganu na batsa a cikin gida. Don ba zai yiwu ba, ba ka da gaskiya, ka ce za ka koya wa ɗanka gaskiya kuma ga shi yana ji yana gani. Ba zai yiwu ba, kai kana maganganu na batsa, maganganu masu kyau marasa kyau, ka ce ɗanka kuma ya hau irin magana mai kyau. Sai dai in Allah subhanahu wa ta'ala ne ya shirye shi. Amma farkon nan kam bai samu asas mai kyau ba a gida. To nan ya kamata iyaye su yi dabarun duk yadda za su yi, ko da a gaban ƴaƴansu, ko da ta kama wani abu za a yi wanda ba shi da kyau ɗin, ba fata ake ba, to amma kar a yi shi gaban yara. Ɓoyewa yara, kar su gani, kar su koya. Wannan shi ne a taƙaice. Wannan kuma abubuwa ne masu yawa ga su nan. Kai ka sani kana zaune da matarka da ƴaƴanku, kuna faɗa kuna zage-zage da sauransu, kaga bai kamata ba. Abubuwa ne masu yawa. To at-tarbiyya bil ƙudwa a gida ake samun ta. Nan ne farkon makarantar yaro. To wannan kenan. To na biyu akwai at-tarbiyya bil maw'iza, tarbiyya ta wa'azi. Za ka yi wa yaro wa'azi, za ka yi masa nasiha akan ayyuka na gari da barin abubuwa masu marasa kyau. To farko a nan wa'azin da za ka yi masa, kamar da mun faɗa a baya, siran nan ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa, da salafus salih, abubuwan da suke aikatawa na ƙwarai, a rinƙa nuna wa yaro a kowane lokaci don ya yi koyi da su. Yanzu ba abin da ya ɓata tarbiyyarmu banda abin da yake a zahiri wanda yara suke tashi da shi. In ka tashi telebishin kowane lokaci kana ganin bol, in ka fita wajojin ƴan uwanka zancen bol, in ka je can zancen kaza, abubuwan ne. Me yasa suka ɗauki wannan abubuwa? Abu ne wanda kullum kowane lokaci yake nuna musu. To saboda haka ya kamata a ce ba za a ce yaro ba zai yi wasa ba fa, amma ya kamata a ce an kinsa masa wannan abu a cikin zuciyarsa kafin wancan ya zauna. Wannan kenan. Bayan wannan kuma wajibi ne a kansa ya umarce shi sallah tun yana ƙarami. Hadisi ya tabbata tun yana shekara 7, in yai 10 bai sallah ba a doke shi. Bayan wannan kuma azumi in ya shiga, yara idan sun fara girma an koya musu azumin, ko da rana ɗaya aka yi yau, biyu, bayan sati aka yi ɗaya, a ce dai a ci kafin watan ya fita ya ɗan samu abubuwa. Bayan wannan karatun Ƙur'ani da zikiri, wanda wannan duk gaba ɗaya an gaya mana a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, mu ladabartar da ƴaƴanmu a kan wannan. To kai mas'uliya ce uba, uwa, su sa ƴaƴansu a kan wannan a wajen nuna musu wannan abubuwa. Kuma su ne sassar da su dukkan abubuwa da ya zama na shari abubuwan da zasu a gaban su gani na zage zage da sauran abubuwa to su nisantar da kansu akan wannan abubuwan in har zasu musu wa'azi su ce ka barka to su ma zai musu bari kar ya zama maganganun nasu ya warware ayyukan nasu warware maganganun nasu suke akwai misali da yawa malamai suna cewa wa'azin da mutum zai yi na aiki ma'ana aikace ma'ana kai aiki na gari mai kyau a gaban wanda zaka tarbiyyantar da su din shine yafi tasiri a cikin zukatan su irin zuwa kai musu magana ka umarce su balle ma har a ce kai abin alheri din kuma ka umarce su su abin alheri to wannan zai tabbata a cikin zukatan su kuma za su tashi akan haka kuma za su tafi akan haka dama abin da yasa wa'azi yake tasiri ko kuma faɗakarwa take tasiri a ga al'umma ma gaba ɗaya ba ma yara ba tsarkake zuciya idan zuciyarka tana da tsarki a cike take da imani ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk abin da ta faɗa dare zai kama zukata kuma za su yi aiki da shi amma idan zuciya ta zama baƙar zuciya ce gurɓacacciya da zunubi da miyagun abubuwa to wallahi ko da kai malami ne in kai wa mutane wa'azi ma zai shiga ta hannun hagu ma za a ce ya fita ta hannun dama zai je ko da nan ba wannan haƙiƙa haka yake saboda akwai wani misali kuma da yake cewa wanda do abubuwanka na ayyukanka bai shiryar da shi ba to maganganun su maganganunka bai shiryar da shi ba ya kamata a ce maganganunka da za ka yi masa masu kyau din to ya zama ya ga aiki kuma a aikace kana aikin wannan mai kyan shi ne zai tasiri a gare shi shi ne ko wata ƙissa to wani bawan Allah wanda aka ce masa Abdullah Nasir Ulwar sanannen malami ne shi ne ya rubuta wannan littafin nan da ake cewa Tarbiyatul Azhar fil Islam akwai wata mace wacce ta zo da ɗanta ta kawo ƙarar ɗan ta ce malam yaron nan fa baya min biyayya baya min biyayya kwata kwata kwata ina so don Allah ka taimake ni a take cewa yaron nan kai daga yau kai biyayya ga yayinka kar ka saba wa yayinka sai ta ce to malam bayan wannan kuma yana yawan shan zaki zaki kuma ba kyau shi ma na hana shi har na gaji yaki ita shi kenan ku je ku dawo bayan sati uku bayan sati uku suka dawo ya ce wa yaro kai daga yau kar ka sha zaki sai su koma gida uwa da ɗa suka koma gida ana nan ya ga yaro ya bar zaki sai ya ce ni fa malam ba banga yayi wata addu'a ba banga yayi wata magana ba kawai umarni yake ba yaro kuma gashi abun yana yiwa bari in je in koma tambaye shi me yake faruwa yazo ya ce malam ni fa da na kawo yana nan banga kai addu'a ba banga kai wani abu ba kawai cewa kai ya bari kuma ya bari yace gaskiya ne yace sabon ki da yake yi ni ban taba saba wa iyayena ba shi sa attake nace kar ya saba wa iyayensa da na faɗi kuma Allah zai taimaka tunda ni ba na yi wannan abun zai shiga cikin zuciyarsa kuma zai bari amma zakin da kika ce ni ma shan zakin nake yi shi yasa ce to ku tafi bayan sati uku ku dawo to tunda kuka tafi ni ma na daina shan don ba za ka umarci mutum ka ce kai alheri ba shi ba bar abu kaza kuma kai abun bai tasiri ba saboda haka in ka kwana kana cewa ɗanka yi kaza kai ba ka yi to da kyar in wannan abun zai kama bar kaza da kyar abun zai kama dole ne sai ka tsaya kafin kai wa'azin nan ya kasance kai ma ka tsaya kana yin wannan abun alheri za ka ga tasirin a cikin yayanka ka bar wannan abu za ka tarishin barin wannan yayanka amma kai ne zagi zagi ka ce yayanka su zagi kai ne shaye shaye ka ce yayanka su shaye shaye kai ne maganganu na batsa ka ce yayanka ba su yi ba zai yi ba sai dai shiriya ta Allah shi ko aikata abin da ya ga dama ne amma dai tarbiyar haka ta duna mana cewa wajibi ne in kana son kai magana ko kai malami ne ma kana son kai magana ya shiga cikin zukatan mutane to ya zama kai ma kana da gaskiyar zuciyarka tana kunshe da imani wannan shine takaicen takaicewa na tarbiya bil mau'iza bi ma'ana a dunkule duk abin da zaka ga yawa yaro yi ya zama kai ma kana duk abin da zaka ga yawa yaro bari kama kana bari to zaka yi mamaki daga yaranka sun tashi kikkiawar hanya tunda kai ma kana kikkiawar hanya to wannan kenan abu na gaba na uku shine at-tarbiya bil mulahaza tarbiya bil mulahaza kuma shine lura da yaro abin da yake kaga da farko ka jara gida kai da matarka matan na ayyan naka sun koyi abubuwa na alheri a cikin gida abu na biyu kun zo kuma kuna nuna musu yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza to kuma ai ba nan tsaya ba dole sai kai mulahaza abinda ake nufi da mulahaza shine na farko ka sa hankalinka akan aikin yaron tasarrufar sarrafatu bisa duk gabaɗaya shigi ficin sa da sha'anoninsa gabaɗaya wannan shine na farko to sai ka duba ka gani abubuwan da kake gabatar masa na abubuwa masu kyau din nan yana yi yawa shine ta tabu ka bi al'amari an gane na uku na hudun sa kai sai na ukun sa kai sai ka duba shin abinda ka gaya masa rannan kai din nan yana yin sa yayi ko kuma bai yi ba to gaga in yayi kai masa sabkan ko na alheri kai yaba masa ka saya masa wani abu abin da yake so wani in na kana abu kazan nan ka in Allah da zan ma abu kaza in bai yi ba ka ladabtar da shi in na saka ganin kai abu kaza da na hana ka kuma to ni da kai kuma ka dauki mataki da kai wannan shine at-tarbiya bil mulahaza bai zai ba kawai don kai ka gyara kanka don ya gani ka zo kai masa wa'azi kuma ka kyale shi ba tare kana bibiya ba to shi wannan at-tarbiya bil mulahaza yana da hanyoyi da yawa farko abinda zaka kamata ka sa hankali akai ko kuma ke uwa ki sa hankali akai shine at-tarbiya al-imaniya aqida dole sai ka dubi wannan akan yaronka sannan ka dubi sauran abubuwa duk gabaɗaya sai ka dubi hanyoyin da zai ƙarfafa aqidarsa idan akwai wani kuskure a cikin aqidar ka gyara masa ka iya magana da shi a wani lokaci akan harka ta aqida zaka ce masa wannan misali ne fa yanzu kai kana udurin a cikin rai ka cewa duniyan nan duniya ce ta ibtila'i ma'ana ta jarrabawa ko kuma duniya ce ta samun sakamako sai ka ji me yake faɗa don in ya san cewa Allah subhanahu wataala shine yake yin abu zai ce ma eh to gashi ga yadda Allah abinda na yarda da shi cewa Allah shine yake yin zai iya jarraba dan adam a duniya kuma zai iya masa sakamako in ya aikata kyawawan aiki a nan zuwa lahira don zaka dora shi a cikin irin wannan abubuwan abinda ka dora shi zaka iya tambayarsa duk wannan misali ne kai zaka iya dauko naka wanda zaka kawo ka iya nuna masa tambayarsa cewa shin yanzu Sa'idi wanda ya samu sa'ada wanda ya samu rabon duniya da lahira mai kudi ne ko kuma mai tsoron Allah kaga in ya san Allah zai ce mai tsoron Allah shine Sa'idi shi kuma wanda bai san Allah ba zai ce mai kudi shine wanda yake da sa'ada duniya da lahira an fahimce ni to kaga wannan yana nuna ma hanyoyi duk da zaka bi gyara aqidarsa to idan muka duba akwai wasu hanyoyi masu yawa wanda suke tasiri a zuciyar yaro da aqidarsa da ibadarsa in ma su gyara shi in ma su bata to wannan ya kamata iyaye wannan dabarun ya kamata iyaye su shiga su fita su hankali akai na ɗaya kaman abin da ya gabata gida kai uba fa ka san fa yaron fa yana kallon ka da abin da ka fashi zai ka kyautata anan abu na biyu makaranta don dama gunda ake samun tarbiya yaro wuri uku ne gida makaranta biya ma'ana community gunda ya tashi wannan wurare guda uku to makarantan nan dole sai ka san irin makarantar da zaka saka shi kuma dole sai kai bibiya ka dubi irin wannan abba waje kuma al'asdiga abokane wanda suke yaro da yawo da shi dole sai ka sa hankali a kai to wa'annan dole sai iyaye sun sa hankali a kai to sai abu na gaba wanda yake yau sai dai mu yi addu'a Allah ya kiyaye mu sune wasailul ilam ko mu ce media da sauransu wanda ita media ta hada abubuwa da yawa akwai abinda ake kallo a television fina-finai da sauransu ko abinda ake sauraro a rediyoyi na malamai da sauran kuma mutane ko kuma abinda ake fitowa da shi a cikin su WhatsApp da su Twitter da su gasunan dai internet da sauransu to wannan abu ne wanda yake tasiri matuƙa a cikin al'ummar tamu da yau yaranmu wanda yara ƙanana ma yau sun fi manyan ma sanin irin abubuwan da suke fitarwa a ciki to wannan kuma a gaskiya ya kamata a ce iyaye su sa hankali akan wannan gaba don yanzu gaskiya ni ban san ma yadda zan ce yadda za a maganta wannan abun ba sai a ce wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tunda abu ya kai matuƙa tunda shi wannan media dai silahun ne zai haddeni wanda yake wani lokaci in kana son abu na alheri zaka samu a ciki kuma na sharri dai gashi ne yana da yawa sai dai mu ce Allah ya kiyaye mu kuma ya kiyaye zuriyar mu akan wannan abubuwa
1: to amin suma amin shehu Muhammad Hadi ciwo mali kenan da fatan Allah ya saka da alkhairi masore dahirin mu ta kasance kenan da Sheikh Muhammad Hadi ciwo majo a cikin shirin mu na cikin karo wanda wato cikin ma shirin mu na maimaita wanda idan za ku yi tunawa wa kwanaki wato muka gabatar da wannan shiri da zaka muka kawo maimaitin wannan shiri kuma wato idan ku tuna a makon da gabata mun kawo muku kashi na farko wannan kuma shine kashi na biyu kuma kashi na ƙarshe da fatan Allah ya saka shi ya malami da alkhairi da haka kuna da mintuna kamar guda ɗaya ko biyu da za ku yi tufa albarkacin bakin ku akan wannan hirar da muke da wannan shehu malami kafin mu shiga shirin mu na labarin mako da haka numbobin da akwai da shi kamar yadda faɗa muna da 08100130339 da maimaita kamar haka 08100130349 sai mun jira gare ku hello
2: alaikum
1: alaikum salam tilla barka wa gida muke tare
2: Alhaji Bala ne
1: Alhaji Bala daga Agege barka mu zuwa bayan ci a takaice akan wannan hirin da muke da wannan
2: wannan abin da ka ji jikin sauki
1: jika karo ya
2: Allah kai mai saka wa
1: da abin Alhaji Bala abin Allah mu
2: da kuma
1: to Allah ya sa mun ji ko zan amfani da shi Alhaji Bala
2: Allah wato wannan gida
1: ne amin amin Alhaji Bala amin Allah muna godiya abin son muke daga Angwar Agege Alhaji Bala kenan ke godiya ce ake godiya ce tabbas wannan shiri na jika karu ya dace da titi da wato takin da aka bashi domin ya ce yaji kuma ya karto fatan da mun ji kuma zamu amfani fadi abubuwa da dama da zamu bi su to tabbas ba zamu yi wato da na shina ba ga ayaran musamman gan tarbiya da muke ba sai fadi matakai da ma inda za a bi wannan matakai to insha Allah da za a samu yara nagari wanda iyaye za su yi farin ciki da su za su yi alfahari da su kuma al'umma za su yi alfahari da su ko da bayan ran su ba sa tunanin cewa iyaren su za su gurbace ko wasu ga wani hali daka a fata na saka shi mai hello hello alaikum salam barka wa ke magana
2: wallahi ya kada rawa ban fatima
1: ban fatima me da kace a takaice akan wannan a kaya hira da muke da akan tarbiya
2: magana gaskiya yanzu gaskiya ta tarbiya gida ka lokacin
1: ya tabbata ya fadi ba taki na farko gida ne sannan ya fadi makaranta ya fadi kuma abokai da al'umma duka
2: haka ba za a yi sai tana zamu tunan ba
1: kuma dan ke zama na gari Alhaji ba ya dauko bayani kuma na wuta sake ya ci ba za a ce kai kana magana kai ma wato kai na banza kuma kana tunani kace ai an ka zama na gari ba zai ba dole wato shi da kamar copy yake yana gani abin da yake faruwa ne abin da ya gani a gida shi yake daga naka duk abin da zaka yi wato kasance kai abu na mai kyau domin ya kofa mallin abin da cewa wanda yaron kai ya gani ya kofa daga gare ka maimakon maka masa wa'azi ya fi daukan abin da yake gani a gida maimakon wa'azin da ake masa hello Hello.
2: Hello. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuhu. Waki magana?
2: Wala ya mwana lati Abubakar ne daga Paloma Police Bureau.
1: Ah Abubakar me zaki a takaice akan wannan bayani da ashe malami yayi.
2: Da Allah ba ta da malam alkhairi dan da zai ba ce daga rayuwa kai kana yin abu to dan kai. Kana abu mai kyau dan kai yaro mai kyau. Baka abu mai kyau dan ga bazai.
1: Dan ka bazai ba dole a fara wato ta fara gare ka tukunna. Ta Allah ya sa mun ji ko za mu amfani muna gode a Abubakar ke daga Paloma. Yake tofa albakin bakin su ji godiya ga malam dan haka ba su ga kira na shigo babu damar haka su ba lokaci da zamu shiga labarin mako da mun dawo a za ku ji shirin namu na wasu kwalwa ne zamu karanta wato wasu tambayoyin wasu kwalwa a da fatan za ku fara wasu kwalwa ku kafin karanta waɗannan tambayoyi da haka yanzu a sauraron labarin mako.

السلام عليكم مدام هكا كنا تريد ساشن هوسا نجريدو نجاف نريد بيدا دكو بقوي يا ولادي شاشدا غوتن اغوستا شكرا تدبو بيدا شندا شدا ودي دا اكو غوت ربيع الاول شكرا تدبو بيدا رودا 48 با هجرا كان برما كم كرنتو هيا ابو بكر اليما فرقو كانسو a mabiya addinin islama da na kirista sun gudar da wani zama na rattaba hannu kan wata jeje na zaman lafiya tsakanin addinan biyu hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta sanar da sunan gwamna mai ci na jihar Osun Adimola Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar ta Osun ga labarin dalla-dalla mabiya addinin islama da na kirista sun gudar da wani zama na rattaba hannu kan wata jeje na zaman lafiya tsakanin addinan biyu A ranar Laraba ne dai addinan biyu suka karkashin jagorancin wasu kungiyoyin addinai guda 50 suka yi zaman domin rattaba hannu na zaman lafiya tsakanin su a daidai lokacin da ake tunkarar zabukan shekarar 2027. A lokacin taron wanda ya gudana a birnin tarayya Abuja, mahalarta taron sun kira ga bangarorin biyu da su mutunta addinan juna da kaucewa furta kalaman kiyayya ga juna. Da yake bayani bayan kammala taron, ɗaya daga cikin mahalarta taron Farfesa Khalid Aliyu, babban sakataren ƙungiyar Jama'atul Nasr Islam, ya bayyana cewa shugabannin na biya addinin Kirista da suka halarci taron sun nuna amincewar su na yarjejeniyar tare da nuna aniyar su na taimakawa wajen ganin an samu nasarar yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin addinan biyu. A nasa bangaren shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista daga arewacin ƙasar nan, Prince Daniel ya yi fatan yarjejeniyar za ta rage furta kalaman rarrabuwa daga wasu malamai domin kawo ƙarshen kalaman kiyayya tare da raina sauran ƙungiyoyin addinai. Shirin zaman lafiyar na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Amurka ƙarƙashin shugaban ƙasa Donald Trump ke zargin ƙasar ta Najeriya na kisa da musgunawa mabiya addini na Kirista, yayin da mabiya addini na Islama ke mayar da martani tare da nuna rashin yardar su ga kalaman shugaban na Amurka kan zargin da yake na kisan mabiya addinin na Kirista a ƙasar ta Najeriya. Rundunar sojojin Najeriya ta Operation Fansan Yamma da ke fafatawa da 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda da ke jihar Zamfara ta yi nasarar kama wani ɗan bindiga ɗauke da wasu kayayyakin fashewa a garin Gusau da ke babban birnin jihar. A wani rahoto da jaridar The Banga ta wallafa a ranar Juma'a ya bayyana cewa rundunar sojin ta yi nasarar kama ɗan bindigar ne Sani Umar a cikin wata mota ɗauke da wani akwatin saƙo da ke ɗauke da kunshin kayayyakin fashewar kimanin 180 da ke kyautata zaton safarar su zuwa ga 'yan ta'adda da ke karamar hukumar Jibiya a jihar Katsina. Rundunar sojin ta Operation Fansan Yamma ta bakin jami'in hulɗar jama'a na rundunar Laftanar Kanar Aliyu Danja ya bayyana cewa jami'an suna gudanar da bincike kan ababen fashewar tare da motar da ke ɗauke da ababen fashewar, yayin da kuma suke ci gaba da gari da ɗan bindigar Sani Umar mai shekaru 57 da haihuwa. Labarin na zuwa muku gani da Naija FM 102.7. Jami'an sanda a jihar Kwara sun danƙe wani ɗan garkuwa a daidai lokacin da yake ƙoƙarin cire kuɗin fansa a wani shagon hada-hadar kuɗaɗe na POS. Kundayen sandar jihar ta Kwara a ranar Laraba ne ta sanar da kama mutumin da ake zargi da alaka da ƙungiyar 'yan garkuwa mai suna Mahamudu Sani a lokacin da yake ƙoƙarin cire kuɗaɗen fansa ga wasu mutane uku da suke garkuwa da su a ƙauyen Obudu da ke ƙaramar hukumar Iloli ta gabas da ke jihar ta Kwara. Da take ƙarin bayani kan nasarar da jami'an suka samu, SP Adetun Ijire Ademi ta bayyana cewa baya ga ƙoƙarin da suke yi na bin sawu na gano ɗan garkuwar, jami'an suna ci gaba da bibiyar 'yan garkuwar don gano hanyoyin da suke sadarwa da wuraren da suke kaiwa kuɗaɗen fansan da suke karɓa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta sanar da sunan gwamna mai ci na jihar Osun Adimola Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar ta Osun. A safiyar yau Lahadi ne dai hukumar zaben ta sanar da sakamakon zaben da aka kada a ranar jiya Asabar a faɗin jihar ta Osun. Da yake bayyana sakamakon zaben, babban jami'in hukumar zabe ta INEC Farfesa Oluwatoyin Ogundipe ya bayyana sunan gwamnan na Osun Adimola Adeleke na jam'iyyar Accord Party a madadin wanda 67
yayin da babban mai hamayya Bola Oyebunji na jam'iyyar All Progressive Party APC a matsayin wanda ya zama mataki na biyu da yawan kuri'u 444,815. Jihar dai ta Osun ta fuskanci rikice-rikice na gabanin zaɓe tare da kuma fuskantar ƙalubale daga hukumar yaƙi da masu yin ƙasa ta annaci EFCC na rufe asusun gwamnatin jihar, wanda daga bisani shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarni ga hukumar ta EFCC na buɗe asusun bankin jihar. Ƙasashen waje. Rundunar sojin ƙasar Mali ta sanar da samun nasarar ceto dakarun sojinta da suka shafe watanni biyar a hannun 'yan garkuwa. A wani rahoto da gidan rediyon BBC Hausa ya wallafa ya bayyana cewa a ranar Alhamis ne dakarun sojin suka fitar da sanarwar samun nasarar ceto dakarun nata 82 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a watan Afrilu na wannan shekara. A bayan da rundunar sojin ƙasar ta Mali ta fitar ta bayyana cewa dakarun ta wanda suka shirya fitar da sojin tun bayan da aka kama su sun yi amfani da tsare-tsare tare da samun haɗin gwiwar hukumomin tsaro wajen gudanar da aikin, wanda hakan ya taimaka aka samu nasarar ceto dakarun. Rundunar sojin ta ƙara da cewa dakarun sojin na cikin aminci a yayin da suke samun kulawa daga hukumomin da abin ya shafa. Tun ƙarar 25 ga watan na Afrilu ne dai, 'yan ƙungiyar GNM masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida tare da ƙabilar Tuareg suka yi garkuwa da sojin a lokacin wani hari da suka yi arewacin ƙasar ta Mali. Wasanni. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Paris Saint-Germain PSG ta lashe kofin nahiyar Turai na Super Cup. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Paris Saint-Germain PSG a ranar Laraba ne ta yi nasarar lashe kofin bayan da ta lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafar Aston Villa da ci 2-1. Wasan cin kofin wanda ake fafata shi tsakanin ƙungiyar da suka lashe kofin nahiyar Turai na Champions League da Europa ya sake baiwa ƙungiyar ta PSG nasara, wacce a shekarar bara ta lashe kofin na Super Cup. Ƙarshen labarin makon kenan, wadda ni Yahaya Abubakar ɗan lemu na shirya na karantu, wadda abokiyar aikina Amaka Tumato Jos ta ɗana kuma sauro a wani lafiya.

0: Mun sanar mu barkan mu dawa da fatan kuna jin daɗin kasuwar gidajo Naija FM 106.7 Naija FM ta kuce. Masoya yanzu ba tare da mutunci ba, yanzu haka za mu shiga cikin shirin namu na gaba, wai da farashin namu mai farin jina wasu ƙwaƙwalwa. Da fatan kun shirya tsaf domin amsa wannan tamfin da za mu karanto muku. Tambaya ta farko, lambobin da za ku yi kira, mu karanto tambayar mu da 08100130349. Da mun faɗi tambaya idan ka san za ka yi amsawa, sai ka kira sai ka ba mu amsa a cikin shirin namu na wasu ƙwaƙwalwa. Da fatan kun shirya tsaf, wasu ƙwaƙwalwa ko kun shirya kun natsu domin ku amsa wannan tambayoyi. 08100130349. Tambaya ta farko aka ce wai wani laifi ne idan ka aikata ba za a hukunta ka ba, amma idan ka yi yunkurin aikata shi aka kama ka to za a ɗaure ka ɗaure rai da rai ko kuma a kashe ka. Wannan irin wani laifi ne haka, a ce da ka yi yunkuri kuma ka aikata shi kuma a yafe ma, amma kuma ka yi yunkuri kuma a kama ka, wai wani irin wannan laifi ne wannan? Ake so masoro su gano a cikin wannan tambaya ta dai a cikin wannan bai kamar ka 08100130349. Wani laifi ne wai idan ka yi yunkurin aikata shi aka kama ka to tabbas za a hukunta, amma in kai nasara ba za a kama ka ba, ba za a hukunta ka ba, to wani wani laifi ne? Hello,
1: salamu alaikum.
0: Alaikum salamu tilla. Alhaji Bala.
1: Alhaji Bala ne.
0: Alhaji Bala, wannan wani laifi ne haka?
1: Shine ake cewa abu an kusur in da ka yi da kisa
0: to amma an kai kisa ba Alhaji Bala ya fi maka anya, an kai kisa ba za ka shiga ba? To ai wannan in kai nasara kai aikata ba za ka shiga ba? Shi wannan laifi idan kai nasara ba za ka shiga ba, za ka hukunta ka ba, to ka kisa ko in dai kai nasara dole ka shiga Alhaji Bala. Ba shi ba ne?
1: Wannan
0: gaskiya ne. Alhaji Bala ba ka yi fi dace wannan sara ba. Alhaji Bala ce wannan ai ba wani abu ne, ai kisa ne, in dai kai wato kai tinkar za ka shi mutum aka kama ka to za a kashe ka. To amma wani shi wani laifin idan ka yi tinkari za ka aikata shi sai ba ka aikata shi ba, ka yi kuskure da ba ka samu nasara sai aka kama ka to za a kula, amma in kai nasara za a yi ba za a maka komai ba. Wannan wani aiki ne wannan? Hello, hello, hello. Da fatan za ka kira mu baya. Anubami da 08100130349. Wani laifi ne wance wai idan ka so aikata shi kuma baka yi nasara ba to za a hukunta ka, amma idan ka aikata kai nasara ba za a yi maka komai ba. Wannan Alhaji Bala ce, wannan kisa ne. Alhaji Bala, wannan sadaka ba taka ba haka take ba. Hello,
2: salamu alaikum. Yaya
0: yau? Yauwa, barka, wake magana?
2: Suleiman daga Obalanje.
0: Suleiman, yau kana jin mu ko?
2: Ina jin.
0: To Suleiman, me wani alhamdulillah laifi ne wannan Suleiman in ka aikata shi?
2: Wannan laifi ina ga kamar sata shi
0: ne. A sata in ka aikata ai za a yanke maka hannu Suleiman ko? Shi wannan
2: fa ai an kama ka ne.
0: To shi wannan an kama ka. Shi wannan an kama ka, in ka aikata shi ba za a maka komai ba. To kaga sata an kama ka ai za a maka hukunci ko Suleiman ba haka bane? Suleiman yace wannan aikin ba ai ba wani abu ne in ba sata ba. Shi wannan laifi idan kai nasara ba a sata ka, in kai nasara aka maka ka ai sai kurku kuma. Shi wannan idan kai kai kokari kai shi amma kuma ba kai nasara ba za a kama, amma in kai shi ka samu nasara akan su ba abin da za a yi maka. Suleiman ya ce sata ce ba sata ba, sata ka tabbas idan aka kama ka ka aikata aikin sata a wannan babu makawa za a kashe ka ko kuma ɗaure ka. Hello,
2: assalamu alaikum.
0: Alaikum salam tullahi, wa ke magana?
2: Ayo lafiya.
0: Lafiya dan, wa ke magana?
2: Kana da magana Abdulrashid daga Agumalo.
0: Abdulrashid daga Agumalo, wani abu ne wannan, wani laifi ne wannan?
2: Mari ne wannan abu.
0: Mari in ka mari wato aka aika shi wannan mari idan ka kusanci ma ba mari bane. Ai ka
2: mari bane.
0: In dai ka mari wato ai sai hukunci wannan fa in ka aikata abun ba za a ba komai ba. Idan ka ina gane masu sharutun tunke ne. Shi wannan fa idan kai kokarin aikata shi ka gane aka kama ka ba kai aikata fa to za a ɗore ka, za a maka hukunci, amma idan ka aikata shi ba abin da za a maka. 08100130349 daga Agumalo ya ce wannan laifi ai ba wani abu ne, ce mari in ka mari mutum in ka je kotu akwai hukuncin mari, tabbas in ka mari mutum akwai. Wannan fa in ka aikata shi ba abin da za a maka, amma in ka kusanci mari ba kai mari ba za a maka komai ba. Hello,
1: hello,
0: wa ke magana?
1: Kana magana da Kabiru Usman daga Girmali.
0: to Kabiru Usman me amsa tambayar
2: wannan amsa tambayar shine juyin mulki
0: juyin mulki haka ne ajin daga da kabir kabir ya ya kada wannan amsa haka yake juyin mulki ne kasu juyin mulki da wato shi juyin mulki idan kace zaka yi tinkare shi kaje ka aikata kiram abun wato balle ya tashi abu ya fashi to kaga da kai da wanda duk sai an kama ku wani lokaci har kisa mu ana wani lokaci kuma akan daure ku daure dare amma idan ku yi nasara ku ji mulkin to shikenan fa ba abinda za a muku kun yi nasara wannan abu shine laifin ji mulki kenan dai kai kai kokari ka ji mulki aka kama ka to kai za ka dinga nakudar ka amma kuma kai nasara ka kafar da gwamnatin kai nasara to wannan ba abinda za maka kai nasara wannan shine tabbas Kabiru ina gode da wannan sataka a wannan abu ji mulki ne muna godiya da wannan tambaya ta ka a sai tambaya ta ka ce wai a aka ce akwai wani abu ya shafi shekaru da dama a rayi amma bai taba kaiwa kwana 40 ba to fa bai taba wuce kwana 40 ba wannan wace halitta ce wannan abu ake so a gano wannan abun wai yakan kai ya fi shekaru shekaru da yawa yana rayi amma kuma tun da yake rayi dai bai taba wuce shekara 30 ba wannan abu bai taba wuce kwana wato 30 ba bai taba kai bai taba kaiwa kwana 40 ba wannan abu ne wani abu ne wannan hello Hello. Barka da
2: awa wace ne kuma ya da wani abu shine guda.
0: Kudawa kudawa ce halittar kudawa ce. Kudawa ce. Alhaji Kabiru ba kai da ce ba. Alhaji ke wace ai ba wannan ce wannan ba kuda ne. A ba kuda bane. A ba kuda bane wannan. Kuda yana ga yana wuce kwanaki 40 ma lokacin yana kaiwa wata 50 ma inde yana rayu din kina ma. Masana ba maki suna kamar ko ba zai iya kana 30 ba shi wannan abu ya kai shekaru yana rai amma bai taba wuce kwana 40 ba ake so a kwano wannan wannan wai wannan abu ne 08100 130349 hello hello hello ana fatan zaka kira mun baya ina ga na'urar tamu tana katsewa 08100130349 shi namba da zaku yi wai wannan wani abu ne ya shafi shekaru shekaru da dama amma shi tun da yake shi dai bai taɓa wuce kwana 40 bai taɓa kaiwa kwana 40 ba wai wannan abu ne a rayuwarsa wani abu ne wannan ko kuma wace halitta ce wannan abu ake so a gano daga masaro a cikin wannan ba mai kuma ka 08100130349 hello
2: salamu
0: alaikum wa alaikum salam barka wa ke magana
2: Abdullahi
0: Gowalandi Abdullahi wani abu ne wannan
2: wannan wata ne yayi
0: kwanan wata nagode a kasu shi wata kwallo wato inda hanka nika tafi ta ban a inda kike tsaya shi wannan yana tana wani abu ne mai rashi yasa ce wai kuda ne wani abu ne a kasu shi yasa ake cewa kwallo wai kai tunani mai zurfi shi yasa ake nufi da wani tunani mai zurfi wannan ba wani abu ne kwanan wata ne a shi kwanan wata tun da yake ka san bai taba wuce kwana 40 ba shekara da shekaru akan ce maka kwana 30 kwana ko dai yace kwana 31 ba wuce ma kwana 32 ba taba watan da yake zuwa 30 tsakanin sa wata 29 30 31 shine kwanan wata to dan haka wannan wasu ura ta karshe wannan kuma lissafi ne ake so a gano da fatan masu tsaro za su iya gano mana waɗannan lissafi da aka turo aka ce wai wasu mutane ne guda ina maki ne ne aka turo aka ce wasu mutane ne guda wato wani mai gida ne to fa wani mai gida ne da iyalinsa za su yi tafiya suna tafiya kuma dole sai sun hawo kwale-kwale saboda gogin ya raba hanyar sannan jirgin ba iya daukan nauyin da ya wuce kilo 50 akwai kuma uwa akwai uba yana da nauyin kilo 50 uwa tana da nauyin kilo 50 su kuma ƴaƴan suna da nauyin kilo 25.5 to kaga in hada suna da rabin wato kilo na iyayensu to da haka na masu lissafi ake so a gano to wai kuma shi wannan kwale-kwale da za su ketara baya daukan abun da ya wuce kilo 50 idan ya dauki abun da ya wuce kilo 50 to wannan kwale-kwale zai fada mutanen za su rasu to wai ta ya kuke ga za a ketara da wannan mutane ta ya za su ketara uwa tana da kilo 50 uba yana da kilo 50 to kaga uba shi kada zai hawa uwa ita kada za ta hawa to ya za a yi su ketara kenan wannan koge su samu su ketare kuma dole sai an ketara kuma kwale-kwalen guda ɗaya ne to wannan ake so wannan muhawara wannan lissafi ake so masu iya ina masu lissafi su buga mana su gano ta yaya zaki tarwana ga dai ansar an kawo mana idan na buga muku za ku gano haka to ta yaya zaki tarwana ku yi wa zai fara kitara ta yaya zaki tara shi numbobin 081 0013 0349 da mai ta kamar ka 081 0013 0349 a da ka muna kira muna da kuma saro ku lissafa ku gani shin ya za a nemi wannan amsar tambaya wasu mutane na guda hudu akwai uwa akwai uba akwai kuma suna da yaran su guda biyu kuma sun zo bakin kogi suna so su ketare ruwa kuma akwai kole kole guda daya it kuma shi wannan kole kole ba nauyin sa gaba daya kilo 50 yake dauka idan ya wuce kilo 50 ba zai dauka ba to ita uwa tana da nauyin kilo 50 uba yana da nauyin kilo 50 to su kuma yan guda biyu suna da nauyin kilo 25 biyar to shin ya za a su ketare wannan kogi shi ake so masoro su buga su gano mana nabobin da kamar da fada 081 0013 0349 shi ne za ku yi kira to mun ku ba mu wannan amsa ba da igarwa waɗannan ta yaya ga dai amsar a gaban mu da an gagara za mu fadi wannan amsa 081 0013 0349 shi number da za ku yi kira to mun ku fado waɗannan domin ku gano mana waɗannan ansoshi kasancewa ma na'urar ta mutu da tangarda amma insha Allah da an kira za a iya samun mu muna da matsalan na'ura ba maki wasu suna ta kira kuma abun baya wannan 081 0013 0349 shi number da za ku kira domin ku gano na gano nasku ne da fatan zaka bugo wannan waɗannan lissafi ko ina Alhaji Sale ina Alhaji Bala na Agege hello
3: assalamu
0: alaikum assalamu alaikum barko ake magana
3: ana magana da gwamnati
0: bashir daga ina
3: Agege ne
0: a bashir daga Agege to bashir ta za ke ta wannan kogi a cikin wannan shirin na wasu kwalwa
3: ga wannan kogin da suke samu jiya ba su in dai gurin ba da ne ta gani ya ce
0: bashir wato wannan an saba wato igiya bashir kai da fara akwai da zasu futa din akwai wanda idan aka bi din ba ma sai an sa igiya ba bari ne baka an sa ba magana igiya ma a ciki kan dai ba magana igiya bashir hello
3: hello assalamu alaikum
0: alaikum assalam awwa alaikum sare muna jin ka alaikum sare sai za su ketara wai Alhaji Sale ina ga yankur kuma ba da matsala na'ura ina ga Alhaji Sale da yankur ina ga ko ya gano amsar ne da haka wasu bai muna da ku a mai kira mu daga Aje Gule babu maganar igiya babu maganar igiya in kai maganar igiya ai wato abin ma ya dau lokaci sosai da haka dai na baka amsar guda daya babu maganar igiya a ciki akwai dabarar da za a yi akwai dabarar ga tunan idan na karanto maka ita zaka fahimta kuma zaka fahimci haka abin yake da haka ake so a gano tun ya za su ketare wannan kogi uba yana da nauyin kilo 50 uwa tana da nauyin kilo 50 ƴaƴa guda biyu suna da nauyin kilo 25 biyar ka gane ko to ake so kuma shi wannan kole kole dole shi za su hawo kuma shi wannan kole kole yana daukan nauyin kilo 50 ne to taya za su ƙetara hello
3: assalamu alaikum walaya
0: a gado nasku alaikum salam
3: in ana so haɗe su gabaɗaya ne ko ya zani ko fa shi
0: ba kowa na so a kowa na sai wuce taya za su wuce wani
3: wannan sai
0: wato su ce kuma
3: guda kokore
0: kawai su an ga yanda so suke suke tara sun zo bakin gogi kuma shi wannan kole kole guda ɗaya ne kuma kilo 50 yake dauka kuma su hudu ne ya za su yi to
3: mun ga
0: to ga da nasu gaje to lokaci guda suke a to akwai da suke tara din in ka buga yana nan lissafin yana nan zaka iya gano ina masu lissafin
3: lau assalamu alaikum
0: alaikum salam sare
3: Professor barka da aiki kana tare da Salim daga Gwagiri.
0: Okay, ki sai ka kiyartar mana da wannan mutane wannan. Sai ra su kiyartar.
3: Wato ni a nawayin da nake gani.
0: Na'am.
3: Su yaran ne su fi su ne kamata su fara tsallaka kan.
0: To, sun tafi yara bi sun tafi.
3: Sun ba wa tun da 2 km kilo 50 ne.
0: Eh su da ma'am su za su dauka sun tafi sun bar iyayen ina jinka.
3: Eh eh. Sun suka tafi suka tsallaka.
0: Na'am.
3: Sai daya.
0: Mhm.
3: Ya dawo da jirgin.
0: To sai dai da
3: ya ba uban
0: ya ba uban to
3: uban sai ya tsallaka
0: to
3: sai in ya tsallaka sai ya ba yaro ɗaya da aka
0: aha ina jinka wayyo Allah na subhanallah ana ura Alhaji Sale ya dauko hanya kuma na ura tana mana tangada ya kamo hanya tabbas hanya kuma na ura tana mana tangada ya kamo hanya tabbas radio kuma na'ura tana mana tangada ya kamo hanya tabbas kuma na'ura tana mana tangada ya kamo hanya tabbas.